0: or mag-control, posible ang pagbabago. Alamin kung paano wakasan. violence@alberta.ca/endgbv.
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
0: Baka di mo tawaging ito ay abuso, ngunit ang pagpapadala ng pananakot sa text sa iyong partner, sikretong sinusubaybayan ang iyong lokasyon o kaya'y nagkukontrol ng iyong aktibidad sa telepono, ito ay abuso. Ito ay hindi pisikal na pang-abuso, ngunit abusong nakabatay sa teknolohiya na maaari ring makasama. Kung ikaw o may kakilala na gumagamit ng teknolohiya upang makasakit or mag-control, posible ang pagbabago. Alamin kung paano wakasan. violence@alberta.ca/endgbv.
4: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: Mamaya tayo. Sige po. Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong gabi. Nakatutok po kayo sa programang Pinoy Mix YYC, Your Filipino Vibe Station. Ito po ay sa ilalim ng Pinoy Radio 94.7 FM, Friday Primetime Bida. Ako po si Kuya Ropel of Vera Diego Lo LLP.
1: Ako naman po si Maynard Pastor ng Raptors.

0: Photoglass. Meron po kaming special guest.
1: Yes, mga special guest po at siguro pakilala na po natin para masimulan ng ating magandang discussion. Yeah. Ladies first, sige po.
2: Ako po si ladies first po, 'di ba? Good afternoon everyone. My name is Francesca Rivera from Calgary. At salamat po sa pagtupad ng pangarap ko dahil pangarap ko po talagang mag-guest sa isang radio. Kasi pangarap ko pong maging mascom, mas komportable sa bahay.
3: Yeah. Good job.
2: Next na me.
4: Diba, para tayo na sa beauty pageant. I'm proud of you. Okay. Good evening everyone. This is Anne Reyes po. Maraming maraming salamat po sa pag-guest ninyo sa grupo po namin. So Anne Reyes here po.
0: Sikat na sikat, na Miss Anne. Kilala ng lahat.
4: Po. Wow. At meron pa po ako isang kasama na gwapong-gwapo po na miyembro po ng ating Reality Guy.
5: Mayayin ko, no? Kapatid ko po ito talaga. Ito si Francesca Rivera. Kahit po maraming di naniniwala, pero kapatid ko yan. Okay. So ako nga po pala si Franz, isang miyembro ng 403 Basketball and shout out guys. Love you all.
2: Yeah. Shout out.
0: Salon. And EJ.
4: EJ
0: no?
4: Boo.
2: EJ
4: Boo.
1: Meron na po. Asan yung babasahin?
6: Sa'yo, sa'yo.
1: Oh, yeah. Yun. Basta ba?
0: medyo malabo na mata ko. Yeah. Galatia.
1: Galatia 6-12.
0: 1-2. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Malabo na mata.
1: Amen. Wala nang salamin. Okay po, so yeah. Before po siguro tayo magpatuloy, i-remind lang po namin yung mga guests namin na meron po kaming Friday Mix Challenge. So kailangan nyo lang po tumawag sa number namin. Ang number po ay 403-717-1947. And meron po, pag tumawag po kayo at nasagot nyo ang aming tanong, then you have a chance to win po a one ticket for
0: two.
1: The...
0: Gawin ko lang two.
1: Two? Wow. Two tickets.
0: Wow. Dalawang ticket sa PBA. Sige. At
4: magbibigay,
0: sa Sweet Notes.
4: Magbibigay po ako ng event shirt namin. So,
1: oh, wow.
4: It's limited edition po. Meron si Papa Red, binigyan namin. Magbibigay po ako ng t-shirt. Sana kasha po kung kanina mananalo.
2: Call na.
4: Yeah.
0: So, ilan na? Ilan na yung pakulo? Ilang kwan?
1: Ang?
0: So, dalawa-dalawa, apat?
4: Yeah. Sige, magbibigay ako. Ilan ba kailangan?
1: Yeah, so tawag lang ng tawag, di ba? Tawag lang po kayo ng tawag. So, ngayon,
0: okay, okay.
1: Yeah.
4: Sige.
1: So, siguro pwede na po nating simulan ng ating discussion.
0: Yeah.
1: So, ang topic po natin ngayon ay work-life balance and basketball.
2: Yeah, napakagandang usapan, mga kaibigan.
1: So, simulan po natin siguro kung sinong gusto mo unang mag-share. Oh, ladies first daw po ulit.
2: Ano
1: po ba ang ginagawa nyo tapos anong after ng work, anong ginagawa nyo para mag-unwind?
2: Yan, ako, saktong-sakto po yan sa akin. Thank you for that wonderful question. Saktong-sakto po talaga sa ating talakayan sa araw na ito. Ako po si Francesca. I've been a content creator for 9 years now at madami akong ginagawa sa buhay. Meron akong full-time, may part-time job ako, nagko-content ako, nagbebenta ako, nagbe-business ako, lahat na, nag-host din ako. Yes, lahat. Kung isa-isahin natin, hanggang bukas na to! So work-life balance, kailangan isipin mo muna kung ano yung mga importanteng gagawin mo. Tapos mamaya na yung mga minor lang. Ganun lang yun.
1: So anong parang may papayo natin? Kasi ako may ligaw mag-procrastinate ba yun?
2: Oh, ganito din po ako. Hindi ka nag-iisa.
1: Yung parang pwedeng bukas na yan.
2: Yeah, nagpo-procrastinate. Pero ang ginagawa ko na kasi ngayon, natuto na ako. Nilalagay ko na siya sa notes. Tinataas ko kung ano yung mga dapat kong unahin.
1: Yeah.
2: Tapos mamaya na yung iba.
0: Ay, para gagawin ko na rin yan, ha? Mag-note.
2: Yes. Yeah. Step by the step.
0: Yeah.
2: Yes.
1: Exactly. Yeah, dati hindi ako gumagamit ng calendar. Ngayon,

0: nagamit.
1: Yeah, nandiyan lahat eh.
0: Alam naman, di ba?
1: As long as we have the apps, nandiyan ang apps, gamitin po natin.
0: Di ba? Sayang yung battery eh, kundi diba? Yung gagamitin.
1: Opo. Okay, next si Ma'am.
2: Si Ma'am. Miss Andreas.
3: Nako, alam niyo napakahirap nung tanong na 'yon.
0: Yeah.
3: Madali maares sa iba, pero magsisinungaling ako kung sasabihin ko I have the balance na work balance po kasi parang ang hirap eh. Ang hirap natin i-balance yung buhay natin dito sa Canada, especially if you have a business, if you have your kid or like household chores, yung mga ganyan po, 'di ba? So, it took a while for me na ma-balance ko po yung ganon. Maybe siguro nung dumadaan na tayo na nare-realize natin na life is short, yung mga oras, yung mga ganyan. So siguro habang tumatanda ka, mas napaprioritize. No, totoo po. Kasi 15 years na po tayo sa Toyota. Ay, ako, tamayin ako tumingin sa'yo ha. So parang habang tumatanda, syempre sa una, if you're building your business, parang walang pahinga eh.
0: You
3: have to work hard to plant seeds and then sa hula doon ka mag-aani. Wala naman magiging overnight success, right, diba? Yeah. So, hindi kumpleto ang tulog natin ng 8 hours kahit sabihin nila that you need to have an 8 hours of sleep or mga ganyan. Hindi eh. So, siguro, you have to manage your time by yung mga sinabi ninyo, buhay na yata talaga natin na dapat nasa calendar. And tama yung sinabi ni Cheska, you have to put yung priority at saka doon. Kasi ako dati, ginajuggle ko siya, I have to multitask eh. Pero ngayon, hindi. You have to focus muna kung ano yung pinaka-importante at saka yung list na importante. At pag wala ko kayo sa kalendaryo namin or something, ang hirap. Kasi di oras po tayo dito.
0: Exactly.
3: So, I think you just have to prioritize kung ano. Time is gold.
1: Gold is time.
0: Yeah, parang...
3: Totoo yun. Nain ko na lang dati, parang... Ano yung motto mo? Time is gold. Pero hindi naman talaga natin nasasabuhay yung time is gold, di ba? Pero totoo po.
0: Tama,
3: you
0: opo.
3: You have to juggle. Go. Ikaw.
1: Yeah. Parang ang dami mong ginagawa sa buhay, be. Sige, sabihin mo ngayon.
4: Hi guys, Transfera nga po pala. So yeah, work-life balance, napakagandang topic yan. For us and for you. And for everyone. Kasi
1: and
4: nga
1: the
4: po
1: entire
4: na,
1: human race.
4: Para sa, especially ako, I have a full-time job as well. And I do have a part-time job, which is I help in our Ronald McDonald House, Calgary. Like, I help the kids in needs. And at the same time, meron kaming basketball. Ang basketball kasi minsan 2-3 league sa isang araw. Sobrang hirap.
0: Wow.
4: Sobrang hirap. At the same time, nagko-coach din ako sa mga players natin. So, it's not only Saturday, but on Sunday as well. So, Sunday, 2 leagues. Mahina na yung dalawang liga. So, talagang napaka-importante na magkaroon talaga nga tayo ng kalendaryo. Sabi nga ng kapatid ko na si Janelle, kapatid ko yan. we all have the tools, especially if we're using our Samsung or apps. Let's use it. Kasi makakatulong yun, hindi lang sa mga liga na pupuntahan natin. At the same time, makakatulong yun sa family natin na pwede natin, ano, aalis pa tayo or... Paano pag yung mga anak natin? Or wala pa pala akong anak. No, sorry. Baka may naiwan ako sa Pilipinas. I mean, yung mga anak nyo, mga anak nila, na malay nyo, may lakad pala kayong napag-usapan, tapos biglang ika-cancel mo. So, mahirap yun talaga. And which is tama yung sinabi nila na kailangan meron tayong priority. And the most important of all is huwag tayong makalimot magsimba.
2: Amen.
4: God's first. Always.
1: May
4: add
1: pa ako. Yung sa work-life balance pala, kailangan mo din. In this generation, you need to learn to say no. Minsan, lahat gusto mo, yes, sige, punta ako dito, punta ako doon. Pero at the end of the day, sino bang mapapagod? Ikaw din. Kaya kailangan mong magpahinga. Please, magpahinga kayo. Kasi ang dami ngayon na parang na-overwork tapos kinabukasan nawawala na parang ganun nakakalimutan na nila kailangan work-life balance. Try nyo din mag-enjoy, kailangan meron din kayong off, give yourself a time, solo date, lumabas kayo.
4: Mag-unwind kayo.
0: Siguro question lang, so how do you manage yung mga kunyari in-invite ka tapos nag-say no ka tapos parang sumasamay loob? Here you go.
3: So ako ngayon,

Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: sila.
1: Ha?
0: Tumatawag daw.
2: Phone number?
3: Baka mali yung naibigay ko.
0: Sabi po li yung phone number.
3: Balay daw? It's 403-717-1947.
2: Ay, wala pang question and answer?
3: Well, kayo well, naman isip on the spot.
4: Okay. Yeah. So, hindi pa magtatanong tayo muna.
3: Yeah, magtanong tayo. Kasagutin
4: okay.
3: nila.
4: Alright, ang question po, 8 po yung, 8 po yung darating na PBA Moto Club players po natin, artists po. Bigyan nyo lang po ako kahit 7. Hindi, joke. 4.
3: 4 na names.
2: Okay, ito. 4. Ito yung sagot. 4.
4: Yan.
3: 4 na names. Di, yung pangalan ko, pangalan ko yung Maynard.
4: Okay. So, habang nag-aantay po tayo ng tatawag at sasagot po ng give me at least 4 po na PBA Moto Club players po natin na darating dito.
3: First names na lang po.
4: Kahit opo, kahit pangalan lang po. Hindi
3: mo
4: kasama
3: name.
4: Si Franz, ha? Okay. At si Kuya Jobert. Okay. So, it's a whole day event. I think the $55 general admissions are really wow. worth it. The $95 with $95 VIP with photo op po ay super worth it po. Kasi, from 8 a.m. to 5 p.m. po, meron tayong undercard games. So, paumanhin po dun sa mga hindi na ho namin tinanggap. Kasi po, sobrang... Hanggang 11 p.m. lang po yung booking po namin sa 7
3: yeah,
4: shifts.
3: Okay.
4: So, habang naglalaro po yung undercard games natin ng 8 a.m. to 5 p.m. po, meron tayong early access ng photo po ng 2:30 p.m. So, yung mga naka-VIP po, habang naglalaro sila, meron po kaming pila na pinalano ho namin na magkakaroon na po tayo ng photos with the PBA po habang naglalaro. Yeah. Pero yung mga iba naman na hindi makakapunta ng 2:30, after the game po, after the event, meron pa po tayong photo opportunity dun sa iba naman. Dahil nga ho, ang dami po. We want to accommodate everyone. So just be cooperative na lang po. And then 5 p.m., start na po to ng main event natin. Meron po tayong mga, meron po tayo sa community na masasayaw, kakanta, magpe-perform po. So may mini, ano po tayo, mini concert. Hindi ba mini concert? It's like, ano po, pre-show po natin. So, and then, mag-umpisa na po doon yung parade of teams and the recognition of guest celebrities po and yung mga awardan natin. And yeah, hanggang main event po. Antayin po ninyo, marami pong pasabog si Kuya Jobert. So, yun. So, and meron po tayong ano, mga sponsors din po and vendors. Hindi kayo magugutom doon. Meron tumawag?
3: Wala,
4: tawag kayo, tawag.
0: Ano po siguro uli yung number? Baka naguguluhan sila.
3: Wala so, yung po. Number po is 403-717-1947 po ang number natin.
4: Yeah.
3: So, or baka gusto
4: nyo... Naku, huwag nyo pong i-type sa live ninyo sa akin. Thank you, ho. I appreciate that. Pero we want you guys to call para marinig
2: para
4: po kayo.
2: Para sabihin nilang, uy.
4: Legit.
0: Yeah. Ano yan? Ano yung mga sinasabi nila?
4: Si Kuya Jobert, hindi kasama si Kuya Jobert sa PBA. But Kuya Jobert will play against PBA
2: pa. Okay, mga sponsor hey, Daddy natin. Johnny. Ha? Shout out. Kina Kuya Alex Tumang.
5: Yes.
2: Pare yes. Jan Adlawan, Anthony Yang, pare kong si Arthur Olarte, Floyd of Lechon.
4: Thank you din po Kuya Floyd.
2: Pare ng Francis Crisostomo ng Quick Tire. Pare ng Franz Carl ng Kainderia. Rani Pamintuan, Brian Ramento, and Attorney. Shout out.
3: Salamat okay. po. Ngayon, syempre, Raptors Autoglass, di ba?
2: Thank you sa inyo. Kita-kits tayo sa August 31. Okay.
4: August 31 at August 23rd po, yes, PBA. Yeah. Tawag so, na po kayo. So, yeah. Kapag nagpamigay na po ng, magpapamigay kayong PBA ticket,
2: meron po.
4: I-join ko na to para isahan na lang. Kasi nice. Baka maan yung
2: pagkatapos
4: oras
2: po
4: natin.
2: Yung PBA ticket, meron po kong ibibigay din na dalawang Sweet Notes ticket. No?
4: Yun.
2: Kontakin nyo si Sir Paul Roda.
3: Saka ang kagandahan sa August 23, makakakuha kami ng mga strategy para matalo yung 403 ba?
4: Yan. Alam niyo, proud na proud po ako sa ano namin. Kasi nakita ko po kung paano magtrabaho itong mga to. Yes, life-work balance. They're full-time po sila sa trabaho, pero may oras po na hati-hati po kami sa trabaho namin. So, sa
3: hindi,
4: social media
3: hindi po
4: namin.
3: Yung effort nila is 50% kasi pagod
4: oh, no,
3: na 100%.
4: No, 100%.
3: Po, diba?
4: So, kahit

0: Hirapo
1: isa po
0: yun,
1: ay
0: diba?
1: Nabunutan na.
2: Si YYC Athlete, shout out.
1: Hi, shout out. Ezekiel Hilario, yeah. Thank you so much. Sobrang yeah, support niyo sa akin ni Zik. Sobra.
0: Yeah, siya yung yeah. Siya mag-manage yung opening natin.
2: Siya, no?
0: Yeah, YYC Athlete. So.
3: Ko lang pag ano
1: what's
3: kasi
1: the
3: talaga,
1: number again?
3: Pag gusto number mo kasi talaga yung ginagawa mo. Mm-hmm.
1: Yeah.
3: Kahit na nakakapagod. Pero at the end of
1: passion,
3: the day,
1: right?
3: Pag natapos mo yun, pagkahiga mo, nakangiti ka matutulog.
1: Yeah.
0: Rewarding.
3: Yeah, rewarding yung ano.
0: Yeah.
3: Kaya, grateful din kami na kinuha kami ni Ate Ann at pinagkatiwalaan niya ang 403 basketball for this event. Na kaya binibigay namin yung 100 million percent namin.
1: Sobra. Not just 100 but more than 100%.
0: Wow. Yeah.
2: Thank you. Ikaw, Tony, paano mo ginagawa yung work-life balance mo? Lalo may bago kang chikiting, ha?
0: Yeah, salamat po. Well, shout out to my wife, of course. Siya yung gumagawa. Yeah, heavy lifting ba, kumbaga. Yeah, so, syempre.
4: Hindi yung nagtatanong po ng number daw.
0: Ay, yung number? Ayun, may na-miss na tayo. Sorry. Sorry, busy.
1: Tawag po ulit.
3: 403-717-1947.
4: Ipin ko po.
2: 1-7.
0: Yeah. So,
4: hindi naman kayong makinig kay Papa Jack.
0: Someone called Camille Joy.
4: Yes.
1: Oh, Camille Joy, tawag ka ulit, Miss Camille Joy.
0: Yeah.
1: Give me at least 4 lang po. You don't have to mention the whole name, I guess, para mabilis po tayo.
2: Bigyan na kita ng isa ha, para 3 na lang, si James Yap.
1: Oh, oh di ba?
0: Teka, dalawang pangalan 'yon.
2: James Shep, maka-picture ko lang si James Shep. Eh.
0: Oh, I know, right?
2: Ano ka matawag yata?
0: MVP.
4: Ano ka matawag yata?
0: Alan Jefferson. Hello? Hi, may I know your name? Oh, Alan, okay. We're just gonna transfer you. Hold on.
1: Ayun, kaya pala hindi natin narinig. Yun!
0: We're good.
5: Hi.
0: Okay, hello. Alan?
5: Yes.
0: Oh. How are you doing?
5: I'm doing good. Thanks for asking. Kumusta?
0: Ayos. Ayos naman. So, yeah. Salamat sa iyong pagtawag. So, I will give the phone to or the microphone to Miss Ann Reyes. So.
1: Hi, good evening, Alan. This is Ann Reyes.
5: Hi, good evening, Miss Ann.
1: Hello po. So, bigyan niyo po ako ng meron po tayong 8th artist na pupunta po dito sa PBA Moto Club on August 23rd. Give me at least 4 lang po.
5: 4. Si James Yap.
1: Okay.
5: Paul Artadi.
0: Oh, wow.
5: Rico. And JJ.
1: Yay! Ang hirap kasi pronounce ang apelido ni Rico eh.
5: Oo nga eh. Mar Hopper.
1: Bonus po, ano spelling na apelido ni Rico? The joke lang. Oh. Well, thank you so much. Congratulations po. So, meron po kayong isang ticket sa PBA po. Ay, sorry, dalawa pala. Ay, ang generous. Dalawa. Kasi, dalawa. And then, bibigyan ko po kayo ng event shirt po natin.
5: Yeah, dalawa ding t-shirt po.
2: Kay Miss Anha kasi.
1: Okay, dalawang ticket po na general admissions po. And
0: so,
1: then
0: natin...
1: isang ito po. So kunin niyo na lang po siguro sa entrance po sa 23 or please message me 403-805-1394. Don't worry, public po talaga 'yung number ko. So
5: okay,
1: marami
5: na.
1: It's
5: okay.
1: Not my personal
5: yep.
1: one.
5: 805-1394.
1: Okay. Yan. Kahit pamigay po yung number ko, kumibigay ng kotse. Yan.
5: Okay.
0: Thank you,
5: Miss Ann.
0: Message po kayo
1: ako
0: para...
1: na kayo po yung nanalo. Yeah, at ito baka... po yung ebidensya na may ticket po kayo.
0: Baka masyadong maraming Alan yung mag-text eh.
1: Oo nga.
4: Okay po.
1: I-text mo na ako ngayon.
4: Naghihintay po yung mga...
5: Text na po kita ngayon, ako.
1: Yes, pati yung size ng shirt mo.
2: Sweet notes, sorry, yung sweet yes. notes, dalawang color kasi marami nang nanonood siguro.
4: No? Opo. Okay. Oh, yeah. Shout out sa 60 people na nanonood. Ang dami niya.
2: 600.
4: I-100 nyo na.
2: 600.
4: Opo, 600,000 pesos.
0: Target na 6 million,
1: bukod sa inyo, may live din kami. May mga sumasagot dito sa akin.

0: So, wag po kayo sa ano mag-message.
1: Yeah, kailangan sa call po.
0: Phone po, tawag po kayo.
2: Yung sa sweet notes.
0: Sa sweet notes po. Okay. Sa sweet notes. Ay, ano tatanong natin?
2: Ano tatanong natin sa sweet notes? Ah, alam niyo, sino yung kakanta ng dalawa?
0: Yung host.
3: Thank you po.
1: Sige, salamat.
0: Okay.
1: Salamat.
0: Tama, diba? Okay. Okay, yung next question ko po, magpapamigay naman kami ng ticket sa Sweet Notes po. Sino po ang host po natin sa Sweet Notes?
1: Host po?
0: Yeah, sino po yung host natin sa ano sa Sweet Notes po? Kilalang kilala.
1: Okay.
0: Diba?
1: Tama ba? Okay. Host.
2: Host. Isa ba dalawa?
0: Alin? Isa lang.
1: Host. Opening act? Ano po?
0: Hindi. Host po sa host event talaga natin.
2: Bigyan ko kayo ng clue.
0: Nako.
1: Jay? Is it Jay?
2: Ha?
0: Yeah. Nako, kasama ko rin po siya dito.
2: Ang pambansang dre.
0: Ang pambansang dre. Pamigay na po to. So, sweet now. Sino po ang event host natin? Tawag lang.
1: Let's go.
2: Huwag tumatawag.
0: Meron na?
1: Wala pa naman.
0: Okay. So, sino po ang event host natin sa Sweet Notes? So, August 21 po.
2: Salamat.
0: May mga tickets pa po tayo.
2: Yeah, salamat, Sir Paul.
0: Thank you, Sir Paul Raja.
1: Yeah, salamat sa lahat ng kwan, ng mga producers at sa mga...
2: Nag-organize na mga...
1: Di ba? Hindi ito madali.
2: Yeah, hindi
0: ko talaga.
1: Yeah, mawawala yung work life balance mo sa ganito eh.
4: Sunod-sunod po ang mga event natin eh. Diba? Kaya nagkakaubusan na ng pera.
0: Totoo po yung sinabi ni Franz po na kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod. Kasi it's your passion, right?
1: Yeah.
0: It's your passion of like, hindi mo naman gagawin to para kung ano lang. But may... Yeah, it's your passion po. Hindi kayo mapapagod.
2: Passion plus siguro, ako na yan, consider mo na yung giving back.
0: Yes,
1: yeah,
0: that's true.
1: The community, yeah, di ba?
0: And ako po talaga, nabuhay ang business ni Ann Reyes po dahil po sa mga repeats and referrals ko po sa Filipino community. Mm. And lalo po sa Filipino basketball po dito sa, not just in Calgary, pero outside cities po, Red Deer, Lethbridge, Cochrane, yung
1: Alberta
0: mga yan po.
1: Po no? Alberta
0: yes,
1: wide.
0: Yes, po. So, salamat po sa lahat.
1: Yeah, di ba meron yung kasabihan po na pagka daw gustong-gusto mo yung ginagawa mo, like passion mo yung ginagawa mo, you will never work in your life.
2: Para ikaw. Passion mo ba yung pag-ayos ng mga divorce paper?
4: Pwede na po ba tayo mag-rapid tool po dito?
2: Kasi pag kailangan yung mga divorce si attorney, okay? Litigation, yeah.
1: I mean, I'm shout out sa lahat ng clients ko.
4: Bawal
1: magbigay ng pangalan, pero I'm just glad na magaganda naman yung sinasabi nila sa akin. Mga feedback nila, na natulungan ko sila, naka...
2: Hindi ba pwedeng kuan na attorney ganito ang gawin natin? Bago mo sila ikuan ng divorce, ilapit mo muna sa pastor. Tapos sila yung mga pag-reconcile. Kung kaya pa, pag ayaw na talaga is, pasa sa'yo, no?
1: To be honest, kasi decision nila yun eh, di ba?
0: Totoo.
1: Most of the time naman, bago sila pumunta sa akin is, yun, parang napag-usapan naman na nila yun and everything. And hindi naman kami lagi na, oh yeah, hiwalay naman yan, and gano'n. Hindi kami gano'n.
2: Kasi lagi kong nababanggit yun eh, hiwalay sa hiwalay.
1: Kahit, kasi sa ating mga Pilipino, iba eh, di ba? Sabi nila, lalo na yung mga kasabihan nung mga nakakatanda sa atin before na ang pag-aasawa daw, hindi parang mainit na kanin, di ba?
2: Iniwa mo, susubo.
1: Pagka napaso, di ba, iluluwa mo, tama. So, kaya, yun, kung kayang pag-usapan na lang.
0: Kung kaya pang
4: maayos. Narinig ko po sa podcast sa Pilipinas na before talaga mag-anak, kasi wala po tayong divorce, di ba? Anal lang po.
1: Yes.
4: So, sabi nila na talagang tinatry ng, Catholic Church na tiyatry po nilang mag-reconcile bago kayo mag-anal.
1: Yeah, kasi sa Pilipinas, kahit na separated ka, hindi ka pwede magkaroon relationship sa iba.
0: That's true. Yeah.
4: Na, yung mga next topic po natin, mga hiwalayan po pala.
0: Pero alam niyo po, maganda po yung service ni...
2: attorney
0: po, kasi being in a different country po, na nasa Canada po tayo, it's really hard to find someone that we can talk in our layman's term po,
1: oh,
0: or like, mas ma-express po natin kung ano yung gusto nating

0: sabihin po. Tama. So, hindi naman po natin to ginagawa. Same as me po. I mean, mas natuturuan ko yung mga kliyente ko. Hindi naman natin to ginagawa just for the business lang na kumita tayo ng pera or what po. We are here to also serve po yung mga kababayan natin na matulungan natin sila. So, I guess yung service na ginagawa nyo po is napakaganda po na lalo nandito tayo sa ibang bansa po. So,
1: yeah, taba po. Yun nga rin yung mga nasasabi rin sa akin na, oh, sana nakilala kita nung una pa lang.
2: Bakit kailangan ko pare-divorce ulit?
1: Hindi, kasi meron po yung, lalo yung mga clients ko rin na business owners, di ba? Yung parang, sana nung una pa lang, alam na nila kung yung gagawin.
2: Napakadaling kausap.
1: Hindi na napagastos pa. Yeah. Yung iba kasi parang yung mindset din, di ba, na, oh, ayoko mag-lawyer, magastos. Pero in the future, in the long run, tapos babalik sila, mas lalong napagastos.
3: Yeah.
1: Pwedeng double, triple, di ba? Yeah. Instead na nagawa na nung umpisa pa lang.
3: Another topic pa yan, pati yung mga prenup sa Pinas. Kasi sa Canada po pala, hindi pala nila alam yung prenup.
1: Oh.
3: Ang akala nila, prenup so na merong certificate.
1: Prenup.
3: No, yung prenuptial talaga na parang, oh, ito ang akin. Ang akin lang ay akin. Oh,
2: pasalam ako doon, i-vlog mo rin yung business namin.
3: Ha? Alam! Yeah. For business inquiries, call.
2: Eh? Yung mga vlogger po, promote na. Next deal, libre yung detail.
0: Yeah. Ay, may gusto lang po akong i-shout out. Shout out to Brian Ramento. Grabe ang Unity.
2: Unity.
0: The first time I launched this business, the PBA Moto Club, meron po silang bunch of tickets sa kanila. And guess what? Sold out.
1: Wow.
0: Aside from that po, kumuha pa sila sa akin ng tickets po. And
2: Maya.
0: Sold out. And Maya. Thank you. Okay. Thank you, Brian Ramendo.
2: Yeah, may meeting kami soon. Mga malapit na. Para sa that's next good. Na meron siyang
1: project.
2: Yeah, January yata.
0: Oh, nice. And hi, Sir Paul Rada. Sweet Notes po.
1: Chance.
0: Tawag na po. Oh, magpapamigay kami ng ticket ng Sweet Notes. August 21st.
1: Five minutes.
0: Madali lang po yung question. Sino po ang event host natin?
2: Ang pambansang Dre.
0: Dre. At maglalaro din po siya against PBA Moto Club. O, diba? Tawag na po kayo. Number, guys?
4: may tumatawag na.
0: Ayan. Good.
1: Hello.
0: Hindi rinig.
1: May I know your name? Kabil, can you please hold? We're just gonna transfer you, okay?
4: Kaya
1: tayo
4: siguro dalawa? Wala natin.
0: Okay. Sige. So, dalawang ticket po sa Sweet Notes to yung papamigay natin.
1: Oh, this one, right?
0: Yan.
2: Perfect.
1: Hello?
5: Hi.
1: There you go. Camille, kamusta? Oh, do you speak Tagalog?
5: Okay lang po.
1: Oh,
5: yes,
1: perfect.
5: Po.
1: Okay, so thank you for calling. We have a question for you here. Sino gusto magtanong, Camille?
5: Miss Anne.
0: So, hi, good evening po. Andreas po. Sino po ang event host natin sa Sweet Notes on August 21st po?
5: Jobbert?
0: Ano po apelido ni Jobbert?
5: Jobbert Austria.
0: Yeah! Yay! Ating Kuya Jobbert!
3: Tama po ba?
1: Baka country po ba yan?
0: Yeah, congratulations po. So, see you at Sweet Notes.
1: Ha? At yes, eh.
2: 5 minutes pa.
4: Dalawa na lang.
0: Ang generous nila, Maynard. Dalawang Sweet Notes na daw po. So, maghanap na po kayo ng kasama ninyo.
3: Yan.
1: Make it a date na.
2: Salamat, Sir Paul.
1: Paano pala makuha?
3: Thank you, Sir Paul.
1: Bigyan na yung number?
2: Yeah. Nakikipan, nakipag-coordinate ako kay Sir Paul Roda.
3: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Sa prize, sabihin mo lang nanalo. Anong name niya? Camille.
6: Kung yung phone number ng
0: Paul. Yan pala. Oo.
2: Para i-forward ko kay Kwan, Sir Paul.
1: Andyan.
5: 778-317-9228.
0: Marami po tatawag sa'yo.
5: Okay lang yun.
0: Tut.
1: So, kunin na lang po namin dito. So,
0: Kuya Jobbert Jaworski.
1: Yeah.
3: Hello, Sir Paul.
0: Kuya Jobbert Jaworski pala, hindi Austria. Mali. Joke lang. Jobbert Jaworski daw.
1: Pwede.
0: Jobbert.
1: Yeah. Okay. Paano natin makuha yung number dito?
0: Yeah.
3: Meron po ata dyan sa history yan.
0: Sa'yo malapit.

0: Pangalan na yung lumilitaw, Pat. Anyway, so...
1: Paalam
2: na lang po. Okay. Paalam, okay. Thank you so much, Miss Anne. Franz.
1: Francesca po.
2: Francesca, vlogger. I-vlog mo kami, ha?
1: Chicken feed
2: out. Thank you sa pagpasyal. Hopefully, hindi lang to una. Maulit
1: po.
2: Ulit.
1: Oh, podcast na nga po tayo.
2: Bilin yung 1 hour, no?
1: Oh, po. Lagi nga po. Thank alam you, na po namin yung mga ano next time, mga subject.
0: Siyempre, si Ate Evelyn, di ba?
1: Yes.
0: Shout
1: out.
2: Evelyn,
0: we'll see you next time.
2: Attorney, salamat.
0: Yeah, salamat po.
3: August 23rd, PBA po. Malapit na. Sweet
2: paalam
3: notes.
4: Thank you for pag-invite. And we'll see you guys on August 23.
3: August 23.
0: Perfect. Yeah. I-pencil nyo na po yan. Maraming events. 21, 22, and 23.
2: Nagbabasa pa? Masahin ko? Basahin mo?
0: Masahin
2: mo. Mga kapatid, Galicia, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at ang ganitong para ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Thank you.
0: Salamat po. Okay. So, yan.
2: Sa muli, 94.7.
0: Pinoy Mix po. Pinoy Mix YYC, your Filipino Vibe Station. Ako po si Kuya Rofel of Mera Diego Law LLP.
2: Ako naman po si Maynard Pastor ng Raptors Auto Glass.
0: Hanggang sa muli po, magandang gabi at mabuhay ang Pilipino sa buong mundo po. Salamat.
3: Salamat! Kaparad, kulang talaga sabi ko sa'yo 1 hour. Dapat 2 hours lagi.
1: Chicken feed out.
0: Pero may next kasi, di ba? Meron ng...
3: Thank you.
0: Yun yung lagi namin na pakasin. Kailangan natin kunin yung number.
3: Yes. I end po.